0: O konda ngiro shungulu kutukiba tulira ngoko mochiru cha muri olu sikufudu sizibutu mune beni maso mirene menyetro e kuparuki beni paida o moyenga o mochiru cha muri olu musneri sikulipa luku melisedik mawasa vire mabi wandu wakatulua na hnews nyamuhanga wake ilusha numubi usiwe ngana wakatulua na nyamuhanga naho nirinyuma shabade feringera umomirongo eye biakato umungaviru ina ituri nabibu manyamu umungaviru ina ituri Eye chibu eche yulu, este sivili ka saba wakalani erika buliri suru kusibusibu hasa kundope mangina kwa mananko endambe ndambi she muji owe mangina ya wili ya shonjindo, esho muhanda, esha mandupa hikile shombundu iba kabuwa nko na wakulu wakole na mtsundo kutunga muji owe na mangina chuchu kumumu na mutende Munga bacho kandaka nko mochiro cha muri olo musinyesi kuri paluku Melkisedek imwari asoma o kobuhero obakasatu na minyetu mparuki ye mubiri Gustav eyi na Beni Paida omumuyi ubini mudusize butu muni Beni musinyesi kuri paluku Melkisedek imwa minsiro musinyesi kuwanga kuko nene ngambe aba Kristu iba bya bandu aba katulwa ne sinyesi nya muhanga na bakakangana ya amatriko wen oko bandi hasa kundu bakakangania ubukira bukwabo muri bangana byaho omubikibiti shiri ndeke ndeke Kote iwa labia ama kweti omu wingobu kwa wuchi krisu. Chuchareka musinyari siku lipa uluku melisariki na basava unkobe winu uchiro kwenye muhanga. Sana nyamuhanga ye. Chare kirana ya abandobu kuwe muri ama reo muri ama kweti. Abandungu ambiba na yi hira omu wengu wa nyamuhanga. Musinyari siku lipa uluku melisariki. Imwa kuria matwe uwe menyetu mparuki beni pai domo chiro cha muriolo. Abwa soma na wakuhero wakasato unkoko nene. Bailu saye umubi siwe ngana wakatula na nyamuhanga. Nye vika sandaya ubukrisu buku wabu akawachi. Mababandu wakabuwe kwa nene. Nga Floribert wanachuo muse meria. Owa kuwa usana imu wabuwe kwa nene. Mungubu kuwe owe chikristu. Kwa mse nko eminyetu muparukia. Iye beni pa ide mba simire nko mosinyeti sikulipalu kumelisedeki. Mwakasha somanabo. Nga Patrick Katabali mkuluwe ije se. Iye parukia nga eneno. Iye beni pa ide pro katedral. Aka wachi kwa nane amhano sikofa mabaha akindipa otisha kusibu sibu. Nkuma ni Patrick Katabali akana nechene mbecho moto putu mnebini mbeso ibina beni. Tupame nse ngoko mwamuchiru cha muriolo. Mwosinyari sikulipaluku melisadiki mwamisiri nko ne minyetu wabaka hikuso mko luba usana. Abani wabaraka selewa na wanji sibesha ya okobisomu. Nkaba wira nko patrasha suba okosho saa shikuwa buko mana nko. Pabira waka selewa kusibu sibu okobu here vuhirire. Naho trukasu wa mumuji o webutembo wa mochiro cheposo ukukendo e ya katanu e chihindi e chavokoyo e chikalaba o komoto tv waka ulamu tribini fame moto tv mu chahembire nyereha ama polome wa wakoyo awakai kandanga kutsibutsibu o mocho nzerambere mbire o mochiro cheposo buwa itekatekiri o mochenge chal e ye Lutere ulu la charite na vute se umumuhi uwe vute mumuchiro cheposo. Aba ando basiroko chini mbecho moto tv. Aba andri basiro mobi tungambiri mbiriri. Ebi kwa tika ya eririkira echihindi chitribini fameche moto tv. Na bandibandi mba hikire hano. Wa mashari vya mkwa machingo ushi akalabika. Embere shabakulo vareta wa mba wa mkumine ina mususa. Aba hika hano wakashari vya konene ichumoto tv. Ine mkola. Okula veri chihindi chitribini fame okongendo. Eya katranu waka hemba abokoyo. Aba kaitundika na ya omu yoso tulemo. Mwemise ngoko okisungula endekonga eneno. Omukulue chenimba kusebi sasamerebi moto tv. Omu kara kamili japolo paluku. Imu waminsiri ya chukwene ne. Chihendinga jara cheno. Cha hira waho okubia chiwatikaye. Kwene ne. Eriku mairaya avoko ya kabuwa chukwene ne. Ngambe. Icha na waticha. Oko vya abo shia baka tundikani ya kala. Oko bandubo si. Oko vya abandubo si basunge nundi. Yoshikashi shoba kakola. Ngamba bandubo si. Ibana faidika oko mana nebio. Omuka Raja Paul Kamili. Abua akachengula entekunga eneno. Ngamu kuluo chinimbe. Echo moto TV. Ebisa Samera.
1: Vuzet Benabel. Pumatre jones.
2: Muri nzira shere kwama oko musuko na muri bandu mukahama ha oko chiwo che Kongo ebehe mbo bino bibahe muwa werekola emibiri yenyu yondeke
1: mission avec courage et excellence
0: yo ejeni musibirwa ukalaba ye chene nga chana chino che tribune fame oko bisa samirwe moto tv mama misira chikonene oko makono muba kahemba abokoyo abakawatikaya muri olubolo bamahikamu naho bakibona muwaticha abantu bosi netasha baha amaha owerebyaho omukitunga eje ni musibiro omuntu TV yono akaboko yo bakolo mochiro cheposo e kulabere chende che tribune fam kongendo e akatano bakahemba abantu okolutere olula charite mu myo butempo
3: Ce prix et diplôme.
2: Ebe hembo mama besunga se hirita situ aliyo bikabererera ya kotukashime mibiri mukakola omo mibiri yenyu mukakanga ngoko erekola echibuya no muhwa abandu sibangani langire biwuma
3: pour par être reconnu
0: Murembe shanya muuma uko ba hembawa omuchiro cheposo promise nko aba hembawa basra uko chitunga eche fistula program fipsi nelofe pako promise ngoko ehari murembe shanya Brigitte onone mubikira oba blat la somsio ono inakawatika ya eri ubutisha abokwe ko somusaje fam namba waha kuhi emyaka 55 ya byakabira kasika Stefani ono ini muarima Wachi primari na mabuwa hakuhi miaka makumenda atu no muuma. Nambambu dorote eono e ni muku ina kawatika emotions. Rambere mbiriri kako kutia emendu mbiriri mbiriri. Na sabau Nicole ono ini murasi mukoyo. Mumuwebu tembona kawaticha eritu mika mwalete chivo chumu mkrasia. Mule mbesha na Brigitte mwawiri atia akasima chehendri. Eche tribini fame chumoto TV chama bahemba.
2: Munga tema kutibu milo shini hili ndiri okobe hemba verenga beno omolo batu berekira fokusitu wa shikone mevala ee reshatu hemba ali yona mabu pokera be hemba venji gashima abalia teka na ye mevala eno oku wachunga sababu ushe wakakonda emibiri ogulumbwa kolo mbuluwe na mbuluwa chiro chiriri na akasha hemba
4: sa karier o serie
0: Nao abaskwitu abo mumuyi owe botambo mochiro cha muriolo mubibukire omubwire George omochiro echa muriolo no kwe buka omubwire nga ono numba sumire okubwire obwire kwadral matri klize erinyuma sha numba ri yakeba okoba boha abali mongomo enaka kwangura uko mana na abakulu abichutunge cha baskwitu bachi abantu bakalira wa mongomo nga neno nga za aniset muhendo ngoko abo mubinya bino
5: basi hali iya ni reyo Tuma wabu tebasi, tuwewa luwana na baba na baba mama. Tutasha leveria, tukaji suvako na wehali hiyo nireka kwa ngura. Wekanga, rishi yu na mburebu omu akumbure na niha umerera. Tuma wabu tebasi, tuwewa luwana na baba na baba mama. Tutasha leveria, tukaji suvako na wehali hiyo nireka kwa ngura. Wekanga, rishi yu na mburebu omu akumbure na niha umerera. Situ wewe na baba mama tuwe watiri

balimuno wasale ebitumbi na basimbi balimuno wandinga ebitumbi ah satla satla yololo yololo.

Kanakuwa meruwa romosura yomondo numwenga henia, numwenga china. Hali haba nivanziraba chinire, haba nivanziraba henire. Wanganari romobu suwe mwabondo kundia henire. Wanganari romobu suwe mwabondo kundia chinire. Omukari, esura, ya yikari kiwata yomukari. Kutse nyuma, ewe dongo dongo, ya yikari kiwata yomukari. Neru wa mpona po sana, wa mamo langere. Anganabi ya mumasikini mbenu wangana kutunga. Anganabi ya cherema. Mbenu wangana kutunga. Kwa nyi wabia na cherema. Echete chenge kutusendia kwa buwengi. Eribia na cherema echete chenge kutusendia kwa buwengi. Neribia no mundo yute suri yuen. Oyanga kutusendia kwa buwengi. Ewu kende sombolo wa. Bore mundu wa suwa ye. Muka muka susumani ya muka honerera. Eriyo hanungo nyirikasika kumbebe lumebe ya mabuwa nzari nyande kira mamesaji. I'm strong. Neriyo basi ya inzele. Avandu. Ake kusehira ya alioko biyawo. Omolu na nyirimuluwa. Na baka lioko lare yae. Wakambu. I'm strong. Wasura. Baka nyirikira mawasura. Aba kulana ye. Vanashi kunae ningabirikira wa mawasura. Nare no hachina berikira batu wasura. Ebe sungati. Wasura. Kuse elema. Nane oyonye shikera. Enye shikera kabirikira batu wasura. Wamabike lube vieri utu wasura. Wekira mba mstrongi wasura. Kubaba kabirikira batu ya. Say yuna ngutio kolare bakali okosha wasura. Bakali okosha wasura. Elare kaya beku waku maribuwa zirikura mbu. Ambu ulibi unovia mbaya. Shabe huo oyuneloka mbirikira batu nyire wasura. Katambika nyoto nyota tibirno vya mbaye. Awa. Alo kabu hati wasura alare yae. Ibu ama ibu hati njebi ono vya mbaye nyamuhanga. Ane loko. Abandube chuhuo kubare batia. Utolere ule baye. Ukako rumuwe chuhuwe nengo kuyeso naka abandube mikati. Abanduwe eva sohana. Vaku sohere. Vaku senzi. Vaku kula yoko zero. Ukako lande kekwe nene. Aba pumbafu iya soha nende ndi pumbafu shitsanda yiri nariyawu. Nomu miviri omunduni ya soha nende ndi bichiru vitsanda yungu viru. Naruku ndi bichiru nevenene evi emerana ekashi yahu. Tuwa ngana sungane chende cheno bichiru vya soha vya meve ne mono. Evi nomu sendire ya direktor vya soha na kuzibi nomu sendire ya sepe. Evi ya soha na I'm strong eh. Alimubu ya metufu yoku radio mutwe chipindi chewu. Na kwenye ne dua langira, biyabi nena, abana neba mewa mbu, amusarungeshi ya kaburu kura diyo moto. Ewa langiri batuwa chutuwa mbu. Chama abehuwa, nge soko yevahiana. Soko yevahiana. Chama abehuwa nge soko yevahiana. Ore soko yevahiana. Niyo kosho soko esha wanzomoche huu. Meruwa mbu, chama abehu. Or, hanaba uma, abo china muwe tichambeno. Hanaba uma, oyuka bena takere ya loga, abe menyangoko. Eruka ya mwenzondo wa mabe ya loga. Sare kubembelezana eruka kuwa eni ananta shaji subiraku. Ona mahandi kati asante kwa kipindi. Oyu kwire enda. Shembala pandalo. Shembala pandalo arewe angana mbala akashipo. Oyu kwire enda shembala pandalo lakini angana mbala eshipo. Ni honorable Eugene owe Karengehia na Maramucha Solange ewe Chondo na Fisto Karonde na Bahu kisi likisiri wenyu wetu likisiri wetu oko radio moto na ngara mukaya dalmo kalia bahuo dalmo kalia bahuo Mulu mewetu wivilo. Eriyo mukende sunge chipindo kwila verye dalmo. Kariyaba huu. Oyone mulu mewivilo. Na ye kabisa. Na ye hahambiri. Anamati merci kwa kipindi papa honorable. Omwe unakuwa na mtu ambaye haezi kuletea mihali na shamuhimu kile Solange. Omundu. Kwanyi wabiano omundu. Oyute wanga kulete mihali. Aba ambe bakaye ndo kosho sura. Aba ndiba elevi yangu kumunduare mbeno ne munene mbeno ne muke muke. Ati njengaro ndo mundu kumbini esha muke muke. O muke muke uge isha kure tera majaribu. Koko. Naruku ningabu anyetia ambu amustrongi kabu ya chivu ini yari ya chivandana. Aba nduba njiba kambu ngabu ya chivu ya ene ngabe chivandana.
nganga bulanga mukanya la gramut am strong kawe chewe ni ali achibandana bokasunga bandu bwabati emitubu kundire rio ebyunga bwinje nyingabu wangayi ku mungu nje ngabe ndulo mutima wenge ngunza ngabu ngulo mutima wenga babu ngulereberye mwisi wamabinyilangira kunga ishinyitia nario sina nganzo ewa muyomba sina nganzo ne wetu kundi abye baba ngamuburo kunde mbi tolerant baba ule baba lakini chino chamabe holuka chama holuka muhanda mama cheno chamabe holuka chama holuka muhanda nari abandu banene ini anene muloi wame murutini muloi ukabe wa mayimu hitani akashi shiraba kala mumuhiremwa mapile mumusosore kundishedi ama bebo gabano wana kubwere mbere memo utanziri uwa ibuwa muwapono yu wakubwere o yu wakubwere shenziri uwa hola luba enziri uwa vyomo kwenene lakini uwa mupono echichunga wabwere anjitino badi na genyine mundu nyitakire imwe nyowa nyitakire muwe vyunga wabwere omundisha kure mbaremba ambuno mwa angalogo mundu ukasha ganyirua reke reloga ukore ndreke wakwe no kovenu niteba nduba neni buwanabu oyu wange kuhumubiri, ukamukosera, nyitwa mochi handa, wamebi ukakorera bandu bibi wen, ibu wabake kubu yako muhanda. Akatu hakuni, yaka, ekondisho yiwe, yikabu yetini haka endaka panza panze vendu. Ekondisho yiwe, yetini ya panza panze vendu, atuta panze vendu, eni akende hall. Haba ndibareba atia, nyitu kamu heke mongu, atuwe meimu ito mabe dungu dungu vyao. Abele romu wa watu nakulaka sana weye, hauta jengaka, sulimo proje. Uriya buti umweni kundi ema hika ngata ya ulo monama, o monamo no, na ekame mweni wae akatari monama. Ibu watu nakulaka sana, hauta jengaka. Ngara mukaya viraba ye kunde echende, chekata kereenda, ngara mukaya iye kabuke aliendindi, ebeni. Aba nyandindi boshi, ngara mukaya, okwela vera iye kabuke nyinasi ngoko, anaba kwe mire abande bakatu kwa ma okwe internet ngara mukaya ye ndetsa Samuel ngara mukaya ye pridase ngara mukaya emeri bisika ngara mukaya extra jova jerlasa sewako hanji bintala ngakura mukaya ngara mukaya ye tashile linzagani kaishi rivya mwala wabati walubebe ngara mukaya ye katasohire janine Katsongo sostene, kaviti, honorable chitari, nga kura mukaya, chitsongeri, nga kura mukaya, ngara mukaya mbambu muore, ngara mukaya rugasiwe bageni, jade die mbusa kayupula, jumaele malini, ngara mukaya kambale baloti, ngara mukaya kasereka Barthelemy ye morenga, papa kavota kumbifar, nga kura mukaya marondo, lembusa, marero, Ngwar Bertra, Mbarianga, Mulumbi, Obama, Olingi, Ngara Mukaya, Père Moïse Kalenderia, Samuel Ndetsa, Ngapura Mukaya, Nyinasiko Nyanzire, Nayenga Vatemera, Moyevure Ngarimash, Ashile Mwalawa Chimiri, Yedayu, Nayunga Mura Mukaya, Arecho, Ngababura Nyetre, Mouvie, Ngokona Mabu. Yeka pisa, yuko kuko mwori, natino uka pisa wa shinji, na muhanga yubu watu yeka pisa, na ngokuka nako la utia, ese ware wola. Mwende lene rekwa ma, haba ketunze metwe, vama abe mbale varez, vana muasa, inje tukasha sungana, omo chendechero eche kasa, omo poso, kutso omo kwanza, indi eche kasa, ngasha vinyina umane nyu, nyerikasereka shindani, amustronge, na muhanga.

0: be very, very good.
1: Wasinja anone solanja ti antuka. Merci beaucoup kwa kipindi papa honorable president. Ateno na makandera ba ulikiribu si. Ba ulikiribu si hasa. Vale como tema. Vale como tema. Eti rezo ya breana. Ya breve kanu molendi yoshi kandi mo indi lendi kubyana bya vetya. Are non è just facts, ma non molo munya hutwe. Tiamo a candra dal mo caliava ho. Tiamo a langra naka. Natina kahiana. Atina bandubo si avanti le chene. Namalangra ugiste wikalo ekakova abwerenesre kahwere kula bujorje mutombo abumbusa katrangoma abuka kule mukanerwa voilà abu David Epombi abu Charles Vaneyo abu Feleu nabu munafare ekanyatse nabu Marimu Erwenda nabu Rigeni Mitav abalenga bu gentil hema abose wako grace kaska kembamba bu Denise Musenda Denise umunyamunuri na yale kwa mutima bu nyachibolubo abu chimwana mwana bu Marcelo na og, na nani ono yes ivepwe kome voilà abu Javier ebu nani eka echirevat mi verenge abu mama Neema ebutahira abalinga bu voilà ondi munya butahira nende ni Germain voilà yo yi 0 81 58 24 670 0 81 58 24 670. Rezo ya vere lambe kasolanje ya masa yonu wa masa lawa akahabu kwa nga kama salaka lawa hachere hachere no muna ila mbikiri alo
2: wasinja kabisa
1: ulioko mutema
2: basi na ukona emezoa ujui walioko mutema kabisa.
1: Wamebuka chiro chiria di. Mubatu hai mabalo, wama tu hama...
2: Hasa na...
1: Wama tu hane nembene. Tuka na kerembene.
2: Tuka nali, tuka na bubunguli ayo.
1: Ayishu. Ama embere meya vile nga... Ayi, bata, abandu balia.
2: Basi ndeke na bushiba kana abakana atikabo ndabila bakoku chipini nitri na chenda niyo bonde pasiasi na chiu utubarhali nti akairanda kebane kari kumutrimu
1: abo mere jene we chitatumba wespe mudundo
2: ndiyo na vulnerable vo shiburi mundokuri na reo echanda chama marasta ne menzo stile kuma na papa siwa nzire na vo papa vule matembe na papa musubawe matembe.
1: Ehe
2: ozia obo papa karond manak na boshi na papa
1: baliko
2: amunyana baliko mutem
1: amunya haikwe
2: ayulia tu eulia tu kiraya
1: ye Josfat
2: na baba undibwa
1: na mama Langera
2: ndio
1: aliko mutema. Ye chimbambu we kantine. Yu chimbambu.
2: Nitevalo valo mama kwa muveritu wa kindi wana.
1: Ake kalakala tukati ite sapuri.
2: Papa dalimu wakaya nanda kakatutumere vipindi mbali mbali. Niti aliyoko mutema ni ulikubu kumuhuri.
1: Ye Rodriguez.
2: nabakoribo shibe mibiri
1: olenga papa directe
2: abana ambona ambori nari omukuru nechiri nari omukuru siriare kaulwa oyo manake yule kukwanza kwanza
1: ye kobe nabetia
2: eh nabo nabo basinja boli nabo batere zamanake mena ai manake banabo mushumushe manake alenga nabo seba kaisibira miisa basi
1: erezo ya bribia marera
2: na bosolanja na masali mio bosolanja busiko ndi mulo lotwa isala enda o chiro chimu bwire wa tu muli olo kabisa
1: aha
2: eh
1: eh no monja chitu lio wa Emmanuel TV ye
2: ndiyo neriba watu awa tu noto chichoto abiri ya mbonda watu basa na ramia mka tusabire chana mane ketu abiri ya tu abiri ya bonda wetu
1: ye bolobolo bolobolo di Volo volo.
2: Yo Leonardo. Na maziko ni matatu. Maziko ni matatu kabisa chicho.
1: Ye volo volo, volo volo. Waka aka hama hola mulu na bakabu ambwe nyondo ya matuki yanga hesire.
2: Ndio na banane balere kabisa na mesa ba mesemu ya mkatutu mako.
1: Ye yo volo volo, volo volo.
2: Shibale ko mutima na irukubuko muri amuwani akonalangire ndabike abare mala lakini amuwani kabisa aliko mutima ndio
1: yeye ho unabye
2: wasinja
1: uliko mutima
2: na uko une na bakroze boshi
1: kandara numukire we chondo
2: namaka ndirakire kumana bape boshi
1: unoshe chondo na yabi ya parose nene. Wasinja. Ulio kwa mote. Nono. Nono nende. Ono na ye. Bas. Eryo. Muda ni muda, tunatatoweka hangani. Kwani muda ni muda, kipindilikuwa, ulioko motema, inayepita kuna koredio moto Butembo Beni, nikishikiliwa naye Padre Moise Kalemberia na Philip Makomera Kasenzera kunako program nami monite katembo siku limandire millionaire na kunako ufundi anayesikilia yani vibui vya anga Moise Kalemberia na Philip Makomera Kasenzera kunako program nami monite katembo siku limandire millionaire na kunako ufundi anayesikilia yani vibui vya anga anaitwa Rodrigue Luvalenda.